0: amuo grandmaster boko koto no kasa to
1: mm
0: so for bia ni wo di ye wo biase a oni obi obo pae ma
1: wa
0: oni obi a kasa to no so yesu ebe kan wo john 6:63 say in some na me catch up anya hu na mu ade na ye honhom
1: yes papa
0: it's a spirit so for am say me na me ka me so obi di nsio gufo mo kasa
1: yes
0: o di nsio no di gu ono kasa e
1: yes papa
0: e no ko e
1: mm
0: ba sa kasa no kasa e etumi enya nipa no enti nipa bia wo kasa honhom so enti na de bia no obetuma ye wo wiase ontumi fa kasa nka no bia na etumi sira wo no bia na etumi sira o ka Hebrew chapter 7 verse 7 o say ma o sira no
1: mm
0: e wo tumi
1: mm
0: ese ma oje
1: yes papa yes
0: enti wiase wo ye wo bi mo ha God that give them sa atom no enti na se Joseph o sa wo de ne ma ne ko ne papa so nsira wo ne ma ne papa ma o mo japade o
1: dabi
0: enye japade e na ne papa de mo wa ma o mu sika wa ma o mu gold o kasa to o mo so
1: then just a kasa no
0: ba nyo bi aneka because se kasa ne ho mu nti se obi po ordinary person kasa to so no bi sunsun bi attack kasa no pa oh
1: wow wow
0: so for sika e sunsun
1: sunsun sunsun
0: obo onda sika so da onjari sika ombo sika tra se wona bra bota uso pa so sika
1: wow e je lady bi ba sorry na na ni testimony mo no o si o disi ka she dwuma mo a na dwuma ne koyie
0: oh okay